And I hope you enjoyed listening to that beautiful song sung by Stephen and Whitney Trimble, God's Been Good. And thank you, Sophia Felicilda, for requesting that song. I hope nga ikaw mismo na-enjoy ka sa iyong mga song request. Well, faithful listeners, bago pa tayo nagsugod sa ito ang live listener request program. So if you're listening right now and wala pa ka nakasend in sa iyong mga song request, ay ra og duha-duha og padala na kay we still have the time nga pwede na ito na siyang i-play para sa imo. Just like this request that came in from Diana Manlukot, here's Paul and Rachel Veach singing My God Is Near.